kapit ng nasyari. Sa isipan niya, dakwa niya, dan sabagainya. Pagkakaroon niya, ginawa, papaamalan-amalan niya. Pagkakaroon niya, yung palimbagos na mga bibilang maulit nilay, kamalaya, kita bahagbarda niya, batya sira-sira nabi. Lagi. So, kung bata na waktu SD, kung bakit lagi batya. Pagkakaroon niya, ginawa, dahil bersalawat kepada Nabi Muhammad. So, ito na mga urgan, para